Yakobedon tamantia nze tinakulye era tinsolo okulya bakola kuwa wakanda gano akakuba nti ontama AI gulompologoma tamulye munango ompologoma nateka kechinku mwati tinakulye ompologoma bali banku mwigura obati engeri gye alya malire naku omukanyumba ngatalya yagwire mamiro ga ntama tibatandika okayana na ukobede ntianga kali upu igurao nze ntitondia tusaininga na kusaininga tuteka kuno kuteka kechi nkumu anti aa nze ndi undi munango mkasera konga bali ukwataga no matai ebisole bindi ni ebi zida bitambula bitambula biakuona ama tai gali nguru biti aa banange katua tuwe wanele kutute gerene nsonga lwaki omu kakati ya kwaite onta ame tai ni basembera era byalibinge bisole bya sembeire ebya sembeire nibitandiko kuulya banange niki ontama atya onu mwajirirye bamusibire nimuulya nze ntye nakwigula tondye nakoba ati tasoro kundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mamiro kale niye kyemutwajirieku ngaze nandikwewoziaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba ompologoma nawulya baina be nti banange wama muwona mutya banu bambona be yawulya nga bambona bali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala ombaki mbizi ejo jojona nga tegisobola leero so mbizi nga tasobolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amaite eya teroodi aiza kubaako n'omusali w'omusango ebisolo ebisinga ungi byombyona byakobere nti aiswe titweteeko mu nsonga egindi tumanya gyezwireire munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byaba omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mumamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera okubigere bye bibiri ofudu niye awulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire nza ompologoma ati mbaire munda ofudu niye akobera ompologoma nti munange kade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaisyo kuuluka enza munange owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu yenanga abamunda era eyayingiro munda ofudu naiza nayigalawo yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abalyano mubaire timumaite kiri kwiraku yandimalire enaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi osobola okuwona nti ensonga teukwataku olw'okuba teri kuniiwe kibiibi n'okuwagira ekintu ekibiibi nti olw'okuba tikiukwataku eizo kisobola okukwataku niiwe.

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gwe beeta nti Yona, gabeerumo okibumba namukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ono emukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okukwenda wa kibumba, nairuka omu maiso ga kibumba, nangira mu lyato linene nataka asomeke olwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato. Yabeere ng'ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala Yona ayinza okwebisa okibumba otamuwona. Alimu olusisi ye olufumu luno ng'Yona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpungo gunene nigwiza nigufuwa ino. Ngero gumpungo gigufuwire ino amaizi gejumbirye ino agana agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino ngatandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo omupungu ono. Abagimba ne bawugulya.
2: Naana weine ngetuli omubugosi bunu omusaiza oyo Yona ali aina. Yona Yona ali aina.
0: Baabire okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufatuwaawo. Naani we ozwere aina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi. Naye nairukire obwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba.
1: Ebigosi bino biza kuni nze mundi yako mu maizi n'olwali lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi. Amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu. Mpunga nabitirira.
2: Banange tumukwate tumulutye mu maizi.
0: Baabeere okuwona ogumpunga ne guwaaku. Ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira. Ogundikiirya gwabe gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Yona natandika okwesengerera okibumba we nakoba.
1: Nakwesenga era naakolera nga byona byona otaka nze okukolera. Mmaite nti niwe wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Yona yeemenyere. Nakoba omale tosiseme Yona akuyitale. Musaiza yazwire omu maizi okubukalu natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. Nakoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabwe gira ekibumba. Kibumba naawulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abonabona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba basaasire n'abawenkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.

0: Aula kizuri chana chana.
1: Ah, asuli asuli.
2: Gaenda.
0: Aman.
1: Asuli.
0: Ja.

anti bugwe online radio kwezeyo.

0: Osaipo kwa uli randi yoti ntolele Omaita wemba ntolele Zene ibongo umenyule Nowe pati mutulele Baba walijo okole ngenulia Olumbe ulangidi Okona ngokuliri lukwato ulangidi Okuliri tuzera kunkali Oinzo kulota ngoiru kano mpala Oli chinoloto teme mumaizi Oli chinoloto mseja no mwinao Oku ulema kezi waliwa na kuibanga Omuntu mziu Omuntu chakola ukulokota mwinae Akulokota mwinae Njena seba aline mziu Ebizibwe bibyeta bironsya wabula tumulabya muinaye ati yalimiraga kyere nije kiyatoiremu yabaire egomba gula endege ate owa gula endege ekyono ekyo weitire nakyeigulo nibakwizaku waire muganda walekaga oluganda lwo waire mugwere muinawo olwolugwere gatuuka ku wabula tumula luswahili ati wewe funguwa haraka Sabu wa pesa, alifu isirini Kama unakataa, uzima kwisha Funga yeye, ebu nyonga sana Kunja, kanyaga Baku ninaku, baku tiankula Baku tulionya, pako lugari ya milioni Omuntu mzivu, ugulange kivanja iyo dagula irogo Waliawa kutuka, ya jamatala simu Evi terebi bagemu Ama jama gundili Ama gongolo Esi mbiye munga ilo munga andaguli ya wawo Niwe unya Lizele lwa kililo Anonia uomiwo Omuntu mziu Okoveri ya yomkari Ole toku chalo Aizawa yambe Owalugambe ya liu na uire Ati mwaleiwe bakali ukula ula Akutaka ya firaka uka Ya kari kama kari wera ya talu Baba ya mango kutuko mwala menye iko diya taa Oya wewalile naliku ilamu Omuntu mzivu mukako wange Ntumulati Alenge ne kubira ndongo Obitanga bakai gabali kukudula Tatave vidingidi Ndiya luna chikumye mwize mwenye mbeleku Na yefu nilo mtu alo Olukulile mango koga sema igolo Omuntu mziu Kachi inze kovanti Waluje mkontu mlati Omenga akariba kunyenge Nemi noli akariba vilienge Na atakia nesele nilobago Aba kariti wata kibundi Walo funyote atibazo mnyumba Na koma angomu ile tiko kati mseule Mwana wakatonda baila munya inao Odati munande Abaile munande inao Abevi dabateme kumatevenza Bawuli ya mwenge Mwisi kuhulire kuwani Otuazwa nifatu ukira wani so Omwa ulatumula ino Batu likiro mtu utawa kwenyewa Abaile mwina yogu watumula angana ino Omuntu mziru Neyeye mkalira kuwikula Na kulole muma nsema kweta marina Bula unyoe Na luangu Na chimbie Na mnene Babu ya vile Wanyile wani Okumbise chama utanko veraku Omuano mwise kukuomela rumbe Mbo rumbe wa omela Naluja kukuwela kunjewa Echo fulile, oteko kuliangaku Ulumbe ulanjide Sabani, ulanje mliangeku Katenda wange, hape wala nasabe na aja Mbeo fule kote yeno liro yoku Mera, oele mukangwa Kowa, unango liangeku Mbo uvele male unango liangeku Kawabaile Unango liangeku Jioni we Echo vulele mlango liendeku Kale mbale na ringi Nesa wakiwele twalira mulundi bai
1: The best EDM tunes in 1 hour mix.
2: Eireireyo omuwakabaka w'ebisolo. Ebisolo bya baire bingi. Nga mulimu ente, mulimu empala, mulimu engoina, mulimu amambizi, mulimu entaama, mulimu amampologoma, mwalimu ebisolo bingi. Naye lwali lumo, ontaama yali atambula-tambula. Yali azwa kunoonya kyakulya, ayirayika. Atya n'ontaama ono mu kutambula-tambula, ahajja ompologoma bamusibire omukanyomba kaalika emitalimbwa. Ng'ompologoma oyo tasobola okuzwamu n'okola otya okutwalaku nga bamwigwire. Munanga ompologoma eyawoyina ontaama, ompologoma natandika okumukungirira, munanga onjigule, onyamba onjigule, enzala endiwundi. Ontaama nayemerera ku bigere bibiri, nakuba ati nze tinaikirirye okwigula, nakwigula ninfuna ebizibu. Munanga ontaama naaba, ompologoma nagezaako okumwegayirira ati munange toyaba. Onyambe uyambye onjigule ndiwundi. Munange ng'omayita ontaama niyo ebisolo bindi ebiri awo ebityo tibitegeerekeka. Ontaama yali abanalinga enyuma nakoba ati banange kanjabe mbona omusaiza ono. Yatuukire namukoba ati munange zenakwigulawo tondye. Munange ompologoma yakobera ontaama nti aaa nze tinakulye era tinsobola okulya. Bakola kuwa awakandagaano akakoba nti ontaama eyayigula ompologoma tamulye. Munanga ompologoma nateekako ekinkumu ati tinakulye. Ompologoma baali bankumwigulawo bati engeri gye yali amalira ennaku omukanyumba nga talya yagwire mu mamiro ga ntaama. Tibatandika okukaayana naokobere ntya nga nkaali ukwigulawo nze nti tondya tusayininga n'okusayininga tuteeka kuno kuteekako ekinkumu anti nze ndiwundi. Munanga mu kaseera ako nga bali kukwatagana mu mataayi ebisolo ebindi niyo ebizira bitambula byakuwona amataayi gali ngulu biti banange katwaye twewonereku tutegere n'ensonga lwaki omukakati akwayite ontaama etaayi nibasembera era byali bingi ebisolo byasembeire byasembeire nibitandika okuwulya banange niki ontaama atya ono mwagirirye bamusibire nimuwulya nze nti enakwigula tondye nakoba ati tasobola okundya mbaine nankumwigula nti omusaiza mboine kungwa mu mamiro kale niyo ekyemutwagiryeku nga ze nandikwewozyaku nze nti nkutaasira okufeera omukanyumba. Ompologoma nawuulya balina be nti banange wamamuwona mutya banu bombona be yawuulya nga bombona baali bamutya onte nga tasobola okusala omusango ogwo nagusalira ompologoma. Ombuli yali atya ompologoma nga tasobola okugusala. Ombaki mbizi ejojojona nga tigisoola leero so mbizi nga tasowolera kimo okusala omusango ogusalira ompologoma nti gukusingire oteroodi kuba yali amayite yateroodi aiza kubaako ono omusali w'omusango. Ebisolo ebisinga owungi byombyona byakobere nti iswe titweteeka mu nsonga egindi tumanya gyezwireire. Munango mubisolo ebyo byombyona byali bikaali byab'omu maiso binu byegaana etaayi edye bakaali bagwanga ino mu mamiro niye wazwerayo fudu ow'omukonkolo ye nayemerera ku bigere bye bibiri. Ofudu niye awuulirya nti munange nga mukaali kusisinkana n'ontaama obaire munda obaire enza. Ompologoma ati mbaire munda. Ofudu niye akobera ompologoma nti munange kaade tukangeyo oyiro munda tuwona owuziwo ubaawo owukukaisa okuwuluka enza. Munanga owusiru wa mpologoma yawulisisirye amagezi ga fudu ye nanga abamunda era eyayingira omunda ofudu naiza nayigalawo. Yali yankwigalawo ati ebisolo byombyona biwuulya nti mukakati tetookolera otya nti kibaire kyetaagisa kityo nti ate lwaki nti mwemwena abali ano mubaire timumayite kiri kwiraku yandimalira ennaku imeka ng'ompologoma akaali kukwata onte nga kaali kukwata ombuli nga kaali kukwata ombizi. Osobola okuwona nti ensonga tekukwataku olw'okuba teri kuniiwe k kibibi ino kuwagire kintu e kibibi ntiyoro kubatiki ukwataku eizo kisoro ukwataku niwe

0: Tusoma mu kigambo kya kibumba, tusoma ku musaiza gubeta nti Yona, gabeerumo okibumba na mukoba.
1: Oyo abe mukyalo kya Nineve, oyo abakobere nti malira okumanya bibi ne mukola mukyalo kino.
0: Oyona yabeere muti okutwala okwenda wa kibumba, nairuka mu maiso ga kibumba, nangira mulyato inene nataka someko lwabi. Ndowooza yabeere akoba nti yo kati mutayinza okumuwona nga ali mu lyato, yabeere nga ali mu ndoolo nga tafaayo nga egoneri mu lyato. Museega nti ddala ddala oyona ayinza okwebisa okibumba otamuwona, ali mu lusisiye olufumu luno ng'oyona ayinza okwebisa mu maiso ga kibumba. Gumpunga gunene ne gwiza ne gufuwa ino, ngeri gumpunga gigofuire ino amaizi gejumbirye ino agana agabumba gatandika okususuka mu maizi. Abagimba b'abalyato batandika okweraliikirira ino, natandika okulowoozako bakibumba abagasane baabwe. Naye amagasane gaabwe gabeere nga gawulaweezye okumalawo ompunga ono. Abagimba ne bawuugulya.
2: Naana weine ng'etuli omu bugosi bunu, omusaiza oyo Yona ali aina. Yona, Yona ali aina.
0: Baawera okuwona ogusaiza gwefuluutira tulo.
2: Osisimuke osenga ogasaniwo tufa tuwaawo. Naani we ozwera yaina.
0: Yona n'abakoba nti ibo basenga okibumba omwomi, naye nairukire bwiruki mu maiso ge. Yona n'akoba,
1: ebigosi binu biza kuninze mundi yako mu maizi n'olwazi lwasirika.
0: Abagimba batiire okuuma Yona mu maizi, amaizi ne geeyongere n'okwejumbya engulu ompunga n'abitirira.
2: Banange tumukwate tumulutye mu maizi.
0: Baabeera okuwona ogumpunga ne guwaako. Ali mu maito kyabairewo ogumala gunene gwasamya omunwa ne gumumira, ogundikirya gwabeere gunene ino omukida kyagumale. Kintu nikyabeere kifo omuntu mwasobola okuba. Oyona natandika okwesengerera okibumba we n'akoba.
1: Oh, nakwesenga era naakukolera nga byonna byonna otakanza okukolera, mmaite nti nnyo wenka oyinza okumponya.
0: Okibumba naawona nti Oyona yeemenyere. N'akoba omale tosesema Oyona akuyitale. Musaiza yazwire omu maizi okuubukalu natandika okwiruka mangu yino gye bamutumire. N'akoba abantu nti okibumba abasalira omusango. Abantu bangi ne bamenyeka ne batula ebibi byabagirira ekibumba. Kibumba n'awulira okwegayirira kwabwe n'abasaasira. Abo nabona abamenyekere okibumba n'abawonya okubatwala mu geena. Obanga okibumba abasaasire n'abawa enkabi alina kyabakoba. Akoba
1: osetukiremu otwale ekibono kya kibumba.